0: Osi ko wang yo kono. Di ate batang rambi aku wang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku enang.
1: Ya.
0: Turun.
1: Ya.
0: Cai tu wang makawan jaren kono. Sai dia kabuji ang joden. Salapir sakit tiduran ang joden.

batu sombong bana dia. Kakama dia. Lain amuo danta. Otodara iko. Udanta pulang ya.

0: Wow, batal.
1: Lau ang tu yang.
2: Wada kambolo, lau maco, sini maco, layang maco.
3: Artu salah takar.
0: Iya.
3: Betul.

batu sombong bana dia. Kakama dia. Lain amuo danta. Oto darai ko. Udah entah pulang ya.

0: tiyo niya ng marek.
1: Yung anak, jeke no?
0: Rasgura mo dyan, ikaw. Dyan, ikaw, abar sa lingkura dyan, lakipa dyan.
1: Kalabas.

Osi ko wang yo kono. Di ate batang rambia ko wang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku en.